la ambalma o amba maria sunu ka ambolo mena aden yesu krista siginin be yoro yoro aka un sama ka seni an ye yoro la an fana ka son ka tugu amba maria sunu ko ina fo anga farafina ni mama muso ki boro mena ni anabita ni yoro yoro ka loko yoro jugute wole la sa ambalma o anka amba maria sunu bolo mena anka anka chapelle o fo anka rozeru ke anka delike janko ni kaloba ina fo fandola ba fo o chukoyala an fana fe ni octobre kalo ye kaloba ye an fe wala sa ambalma o alaka am kelin kelin bela jelin demain wala sa ambalma o yezu be talin la ka kalande o ye ni ka ye mogo be talin la ka demesen o ye anu minu ye soke tuma chamana ni ka ye fa wale ma ye ba wale ma e fa koro ki wele ki sigi ka zirinda iye wale ma ka kuma kono ma kono duguma da iye i ka loko a abe fe ka kuma dole fo nyana i ki yere korsi oko yezu tlara ka kuma kalande o fe talena wale sa o ka se ka afamu aye mu le fo nga tuma chamana taleni fana amba lame e nka ati do aunt lola yezu ka ta wati sira aka yoro wati manja abolotuguni wole koso abe talen lara walisa mogo kase ka famu katuguni atumene kalande ya atumene jamaye aye ko chamanke nga jama maseka usi famu yezu ta wati la abe talen la aye tla ka koro fo unyana ako aka talen jumane la ko ko che do le be yoro baba fe furo ba fe a furo ba fe ni yoro bi fe an fe farafina koni ni yoro bi fe e kan ka o yoro tokola ka sumanda akono o yoro tokola e kan ka nafasoro ala ako aye yoro labe ka rezentu ka fendumau ina fo an fe nan fendumau wali ma sene fendumau aye o dan o foro ni kono ka labe ka nya ale re li barabeke aye atara dukoro nyumana hali ni kabakuru bora babo ka file hali ne feu fem bora babo ka file atlara ka jibo yoro dlan atlara ka fen chamanke ka uyoro labe walsa suma minya chuya mina ale re le barani mbeke segen su segen mabo segena ale re le o segen mbeke ina fo anka senekelao anka furu barakelao be seke chuya mina ale fana ye oleke kasoro ka u kalfa mogoma kasoro kata atara tamana ah sumanya na sisa benya be bafe ale rele baran beke nga sumanya na sisa minu mafuike aka minu ta nabo sarai refuna nabe wardi uma kalu kalu ulu yere nya bora chefe aka barafe aka sumanfe ah che aka loko sumantike wati sera aka mogo bla katako uka sekata ale ni yoromna katuguni obena chuko ya dolila usira aka mogo follow minu uchi ulu tara ulu ya yeko barakela yoro korosila uka yeko.

Sene miyamu anyamamu amoni ngamwe famani ye mo sese fwe matu o famani ye oni kangale krikri ngamo ezayi okani kriliye Jezu mwa wabu nyandra nkwe ukun li nyonga nu oti nyandra bule yole ke almasi mwone kye moti ablaani sien moti mwone kye mkwen ma omani ye sa kwe ukun ou sali ye sa iso yole jifumu ou sa jifume ke ambu mise na biansong ole ba swa nyon Iba swa nyon son, okotoli klikli fwen yon oselike komifye slo. Okpouni nsuke yon, nko, senge kasyen wawama. Ye ba kasyen fwen kouson oseke komifye slo. Oseke nkoma, senge ko buli akunda yon. Bay, oli. Ye, an deken liye mon, oti, keba, ablaonin so, moti ngben. Man, nyamye kousuma, omani yon dey koun. Nde son, yole ke inwa obu nyandra. Nyandra kungwamo obu li anumasi. Oni anumasi mone, moti ya blani sosu, iso nyandra son, mukepe fabi un. Ma, la anyamye, ofali Israel mamu, ofali yinvle. Kofali yinvle, okle libe. Okle beke be dijumay. Bengule len, oni ambilika. Iye isomo, selan kun, alo kwenkwen kun, wakoto, iwan yo, malamu, na ni amulika. Wakon, iso juman, amdiman. Oye fe, osume fe. Yoli nga mon, inyandra nga mon, obulike, momi fami wan vako. Selan fle mwen fa olio. Be yoli ba diman juman, asakusman, Jumason, wayuma be nanulie. Me tin fami wan, mo okodi jumason. Ibo ni ole kesa, ibo ni ole ke nyamye ko osumani, sanamu beke ba nye invlen su. Vime bali ba nye mansu. Ye ibobo se ke momi, ma jira. Njira na koni yami invlen su. Ojirali, ojirali, yole wa Jesus Christ mo ofa bele liye. Ikun gba ni olinga mo iwon nfami wa na bekodi isoju mo bi wa yo ajadi fueson yo bale na ama etrena ekuin ke ko kuin won le o re fankun Jesus Christ be kuni bi se seneli wakandansu opani kon se ke sie ya ti benu bi si mo le kinga won be yo meti sene miemu ani mamu ke e jon eni ayun ke e musan e busran non e fasamo e se ke neole asakusuma mbuesran ka akinson otima pa momo ma Jesus Christ o fe un famani ke etenga mon e yon o to ingba kwa etite sieni miyamu Nama e soninge, nama e seke e buma nyamye inde nike fi ezayi okankle liye. Ezazi, ezali wan, mboli kbata kun fye ya fien, o sheshe li nzan yile yon ninge mou. Yole kebe ni sa. Fye nke e disa, se ya nyama fye ilika. Se asakusuma se edifye son, mo se a fe uninge, ya fa sese le, nan ya diso fye, fye o suye makba. Fye orra. Ye fye kuma adi mo se atutu manu, mo asoma nu, mo aye manu are, oye se nan wayekba, bakun wara. Iti, inwa ma iti, emi nyamye, yi fye, Yole nzira yemvli. Nyamye fye, yole nzira yemvli. Ye wakamay, yole Israel mamu.
Israël mamu et bobo eti Israël mamu vie afin que nyam yekan den ofataka e faisu eti na se oyison niati ande ye eti Israël mvlemanio ma Israël mvlemason na ma yenya enanamu be liensu enanamu baye te itemo beli bakun esunia su eyo teson okayun na ma inia inana million su ma iso inia Jesus Christ yi jolemo ofa ma ye kin kula pon mo ofa sin i sese fo mesin mo i sese fo som this can so them be fa kan yi ma sin mi mu ani ma mu ma etiso ani ani nga mo ifa ma ni anu ma sin moniken yi a browning so mon ti monekin ngben iso anison mon traiti no traia kundanu yo kay kwa sonu tei fo mu betutu nu bekle sanga kay efite ke tenga mon owenu ya fe so tenyeku asakusuma kabe usa ke a oli a sonu nyu ndebe nyebe ken lo awon binde so matia wie yo sieni miam nama eke inanamisa inanamu bisole amui inanamu bidiga amui inanamu bisowa uka inanamu bisole njwe nama esu besu ke eso ngenge kuleleng o nyamisa nu ye iso jesu nu jesu mon okulie ifa ikuleleng ifa su inu nama eseke esuma jesu su ibo se li oja kun takawa kun lo safan ye won li si ansoko yo le ke an susu jesus su bokun an susu en te ifesu na meti se ne mem an an mosin ma e radio kusuma e kokora e yako won e radio mo o falisin mo orali nye medu manuti radio song oto nya umie nye menilie kwa minile kwa kwa mla Madeleine nyelike na mbali oyo masindo angba kula nga mo anti ala jombo mo amati amani klikli oni amani fe manya mien o fesa fa si amsu mo ama kundain o trinsu mo alike ngba kula nga mo ankundain o fa mamu manya mien klule mo okrue na ma yebu ingben na amela ewo aimasin we dokumbanso se oniba oniwa wofu bedmanu ma oiso.